fweni bambumbu maduki riba nunibe katanga sodi alumbumbu kayoke sodi alumbumbu kayoke kantumini fumunga niko oh. Kantumini fumunga niko.